0: parku phir bapang thai phir liputang te alang tum patam ji hola che ka porom sing lang tuing thum po lu porom son sing thum po e phang jai bodang te phiju kar kana poroma kar le kar kana poroma e amang ke long gali amang ki li gali phiju kar kan gali kar le kar kan gali ta se hakira lang panang cham lo ju lang dung po cham thu pon se paklu thu pon ke akan ta par e prat la pasand la se hadak ta chira block lo la si hala dak pen an par hita me ini tum swarlo hem jong si ke en e voucher ba en pulotang te ong jor te pinso hem mangle bangke puthot bangke hemfu bidoi pet puta puthula
1: aho
0: la se hemfu dai pet long mangke su pinso na mangke palit mun chorla la se hala voucher along ta me ko bi te en thupo la dakta ile tum pulsona thak se alang pong en po ang ho en po la pen aput te en po la se check hin ke kar klik ka phejo long ta cherap lok bi nong
1: tirona ke hai kaj than jela mangke to pik puthot ne li asap thuna roi thulang ante ile tum mopenali ta than beng beng lo ile tum la ada masar alam jin ro hanak nit nan than dang lo la bang so phim tum lang dam le putang te ha monit asang tet ke jut ana hura bang ke chomrong mai chomrong so ko se voi hura bang ke hala bang so hut aputhak ma sap se ki hin ben ka chera balam jira putha sap to than jit ma
0: to lalo moheta ni li sap so jong nam lo la solam bang ile tum ladak inu ta monira pum dak ban harong ang saman ke pon hem pen harong ang saman ke pali rok ke check in hin pen binong lo athe check si atheng jon pusi bu ponji ri tum char chong ponji aku bangke la son ta hai aprang inu ta phi nu check rong rak pon lok si pon sta non na dina kai na nga chela aporona bangke la pangke chelang no dak pusi ri tum rata pason te kim pon dola sar ku son ti paman pon pon bang phi ke char chong pon ye phan bang so dola sar ku se mar si ri tum pon ik ji hala rong ang saman pon la dak ta lalo la pen mo pen nili ke than pon ke jong pon la akeng ki thum pu a ong tum vek ning la ta hala a me ki chi abang fu a ong tum si akeng thum long chot ji la pen ke hala a ser along pu hita me mo sok pam parlin hut anta hala so long si pu ingkai ta kang chom ji pen asan ke chok mate an pacharap ani anta la si checking kin pen ke charap do la pen ke isi nili hala sok pam parlin hut hita me aku en thunang ko pipo se enang ko ma hala so bangke ile tu kupul ho ki irpo isi ke soy a check ang tak padu irpo kupilo malak bangke pu ho la so amen do iklang banjar ile tu la non ta banjar ke kan pe ni pak lang klang ta banjar bangke ile tu hala dak la check soy po dak si alon kat pipo ang tak pen pu kadu kawe abolon ko som si do jot ma kadu kawe lanta la ke hala sok pam parli na hudil tum ke en la hai apan jar ke data checking hin men lo la checking hin ave pulo dang te kar bi aron bari ma long ke li tum chokli mi pu damun e en vek ning la pen ke jarap the dung bin nong pu se ni li pu je
1: me pik alam jir lo e tron khai ta no na kai long se tum lang dam le pu dang te checking hin pen ile tum khai long ka jarap la pen ke ile tum chu khri chokam ma long la pen ke no na kai hu pang bata mi pulo dang te mo pen ke soy ke red apu tha jong si checking hin apon je pa plang thek le pu dang te ile tum ju tang pen ilitum ke rengje phan mate hala bipan bijon ke thega tum alang litum ke aphrang ilitum cheng cheng pan sila ilitum ju tang long si cheng hin kacharap lok lo pot alang tum sila bipan bijon ke thek ba me amoni da tum bala ba mang pho tum si cheng hin pen la pon se alon bolon pipon thek pen ke soy kre alon mi te non ka alang tum ke reng de pa arjang tang ji polam thenali ma sab so jong mi ma
0: a hok alam lo bang nang kar ju me pek lo la solam akenang sot athe nona porohot monir tum asitinta life akaila pen economic cherap lok sidu athema isi example nili nang thanik po karbi tum pen nili la nang nang kar ju aronga jelong la haya cheng la so cheng kumbang punoi akapre kapre ka cheng do cheng kumbang te nili ju poinut mumbai pen sinang ka hang lo nang thon vek thapu la si nili la so cheng kumbang hini echor tini nili mumbai lo don chulo la si hala dak bangke isi instrument asan jatu
2: lapana pornang litu mondol teron lapen prodib rong pharam bang ji hoji pura lam ji rajolong tanglo mangso ji hoji pudang deng aprang ta kapacita ponlo piniga porchok ik tanglo la sia kasmani guwahati mahabahu karbing deng pen lapan sikang to deklo penamle putoda porating ben chetong thiklo nang domi thakmi kurwang thu